0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Dari sifir ko hama sadu waru subudin muti son leha dirube subudin muti la hila hinya la la son arin o wala la gumi ba huma aga gudu huma ruhuma eri lubri katele ani ha gwa bai lubare ge longe ari ha nale la gumu wala la leha dirube ligibu ge nungu gite ari ta wa huma lubai tele ru do be hum fala huma asakri ha hugu yeme ano maga gudu nit ba huwa go ke liya bi ha ba hiwe ri tuli bidion hor hum Lawson Lira, anya fiyo kuri ge hagana ko yisaru disi, amada se ro hamagi ro hataru ko. Hagiya, ebu ko banu ma tau tau ko tharu tu ladu ga tu ti ho. Agani no tiya, adaru ko bada ko haru tu. Ani magida ro nubai hiri ti ta ge libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru daru ko nubai ya kaisi nani uli gibu ge nungu chi bungi elu ma gibu ge lani anheli.
2: Le gari ge iru gutilu la gambu, agamba lele la rinya ko bai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Baburi haluang helile ti dame ligilis to Philadelphia bon, bariaga me hon. Itra lia nariya gon, au le sandu bai, le gie inara ni bai, le gama bali ligele uruwe David, le uwa bai ni abagayara ti la doru ni le la daru bai, ni la daru ni le la doru bai. Subudin muti son le hadiru bai, roa din apa benna darani higibu gie, le lasi eru ni aba ador, latika lau son lo wala here, adiga adangaso lau nungumati, ani gunflit nunnuma. Nadugu balu hayabi lani gu mafi haye banya, Hari ko manyalo ko uri mama ani mabaga re dunia kai silani ko gumbi aba me na utoro ko ko dunia hi gu ngelu ha sobi duro ni lagu ni lanu muti ni banya isi tino ai da ko mali no ruma di lu ga gura so mama i ga narei do badu lu bai le ni tani au so ko ne lu bai yabi lu ga so ko po lu ho to ko ni wa so ha ubo ko bai ma di sa bai ni abi aga da ko mali le ho ma bai wala mu ga abai ru ti hiri di bai aga ni rutinya ni si ko nya kai wa ka bu ti da lu ma no gumbi te Ani mafru dudigi ya menyigi, abe manaburu duni lili nubungi te hawago. Luma lili nuburu wate nubungi yote, le iseri Jerusalem le nidu be isielu ge luma ge nubungi yote. Naburu dubegi ya iseri nili hawago.
2: Le gariga irugutilu la gambu, agamba le le larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
1: Baburu haluanghe li letida abe ligilis to laodi iseabu. Baringa mehon, itra lia narinya gu au ge fenti gumfuliti ani inaru niti. Leita hakiye bai liabi sun kati lela dugu bi bungi. Subudi muti son leha dugu bai. Subudi numuti lagu madili huma animasu hugui. Tiligu bai hadun hamuga wasugu bai hadun la. Gamalumu, e bashari gu bai, madili tun, masu huguya, nevera habadundi yumlu gugiye. Ariya gatun lagu risi huma, lagu bintu la dan hum. Lagu namegiri huma ni kata, ani marihi humuti lagu kugiabu gu huma, gudemetu, marihi tun, surusu huguye. Ige nichi mubai dimuni hun lung hagai ha golu le afin huwa li lau watu gemeti numa gi. Lu risi huma le tima timati. Lu gi hagai ha dagu harutu numa lu hadore gun lau hasuru suha. Lu aya ni lu hichi guni lidon hagu lu harihi. Ebe cha numuti ha hisi bayano lau idere arvu da hao hum. Nuti lubai ti seri huma asate ha hubiye me. Ana ha bena bu na guwa hanyo. Le agambu ti numalele abalataro ni bena nuba ne belu rubalumo. Aba menegi luma, holy game numa. Agani rutinya, nichi kubobara on numa gua lagu lala na naruiha. Itra gina ganyo, aba nanyoro luma nugu ji lagu lala.
2: Le gariga irugutilu la gambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
3: Apocalipsis capítulo 4.
4: Larinya sukata ile, aba narihi aba bena daragu sielu. Le abitu mala lile itere bai kai tumala lifidu lebuga adimure habai nu abalari ngunu
1: wari banyaho na nagu dali kate lebre rube la susre don lari kien buri lebo
4: li daura ligia abanere denu labu gelu bafu si firisando abanari hi aba lala na rui hani sielu ani ani hasom grigi anyu luago itera linya kama aba dubu miriti le hasupu o koruna lina nyenyo aba here muru geye gulau halai ligia Amiri hetu kei aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala uruwe iligie. Arihe etina wei gadiri lala narui hani. Nyenye nu wei gadiri wea ya mutu nyun luagu. Tau hadagra gung harutu luma ridi golu habulu. Luigye lala uruwe iligia. Afri hetu labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagie sedi lani bugi usifigi. Nyenye gie aba kati ligibugi halu kamahamuga aba barana le.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ariña Castina lo peito en hon, ma dígele de hon ma, lo hago jipágare, caba la heiga, ni lo hago jugubu, caba la jadara. Gebegi timate y bagare sigo lao eigini, gebegi ugubu sigo tau daugo. Ariña hon ma hondo nur, ma bunda guntinha, ma lubaha, ma geligi heigin, lao son lira, ou da lo mutinha bungio. Mebegi timate un funagia sigo haudo nur, ua tini aba hida aginha gaiara telishigo ni ibini aba aura. Laun li bagari kala yebe luweni li diheri luago. Ahin lubeiti sinya lubei hadugni le mene gubei, ka wago hadiheri de luago buri libiri katei. Ariha huma idelin ala lahuchin fulure. Ma wadigi mariti, mahucha gon ligi ala dauragon. Ani lausun lira, kei narinya gu nihun, ni mehe uruwe Salomon lausun luwendegon, me wende tunti kei aba lidagin. Ahin ti itara linya lubei, la daura kwago duni bungi sagadi, le anihin bay ugunya arabo an haruga lagu dunya, huguya digame samadura kwago dun la, logu tafinye huguya le. Madihiri dahuma lubeiti luagu nikata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahun yu ubo le, larigin ya nuburi kate ile, ahin huguya, anihin aba huguchin le subuti habubi ilun sun lehe megi rubay, alwa ha umay lubeiti ha laruwe ha bungi yufurumye, aba melichi guni sun lehe megi rubay hong. Manufu de da huma lubeiti ni rahinya, lau sumibe huma gunda ati bungi ilon lichi guni laruwe ha hong. Alugra humile humate, hiji ke me le begi hongu demeti. Lau lira, adugu yon laga y sensu toma oye datitu. Luma irisi ni magumu chaditi jagu ta siyelo. Le nye lube isi nye lahe belu nun hiveru tiyan, uwa hage ha muti li nye lun heigini. Nariya gubali le hon, laduga le nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransi nye huma durungu hilampon, luba nagiribu dun siyelo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liabin hayubu dirilida ge aba mariye, Luhadaru ni bena luba, leora laguaron. Ulesi wabanyo musu ha ladari rubanya hayubudiri agagu duwenyu dan lela chiluron. Ni nari hau, iyubudiri meme lanyura gudubanya luagu dabula, aba melehere gohon. Ibi ni amidi la ariabula chilura o lubala laruga, ahi ya ladari ra agagu duwenyu, ulesi wabanyo musu haguye. Subudi humai, luagu nula hamuga subudi lani itabure memuna kabala aura la chilura hiviritu ya iveruha. Agagu duwenyu linya hamuga. Mikino ti hamuga luta daron luba lu libero hon lumegen. Huguya, aranse nyo huma ginye, ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagon au le wukuri garo warguti.
2: Abati lalaga duni Fedru Jesusu larinye galun.
3: Nabure me, wawonu gunyen bichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
2: Larinye ga wabure me Jesusu lun.
1: Lun furumi agwarigo o nigiriti gonfliti. Ufana da ligia, le ligru be li yubudiri lon larihin hau tila na luba, lo leiga gudunia li dandan. Fulese wabi musu le ladari rube li yubudiri agunflira lau luwadi kumari dan le la chiluron. Nenaren hau, luago lichi gube lan li yubudiri lon ligia lan ariha lau son lumegen. Ahin arita kwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubudiri, aba me lagume sono austeran ya hibiri musu hal labu gien banya laria ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liabi li yubudiri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lon. Aba me lichi guni lueri aga ya baichuni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rube ha magunfli banya. Musu le subudi ha bube lun ka la la busen rube li yugu dire. Ani maran seronti ma bahu dun le la baichu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun. Aba la dugun kati leburi lunti la baichun luay gine. Ma wairi ube la baichun. Le unti lichi guwa gibeti gibe bay aluguti luma gine. Le gibeti igiruti labu gine la riyan ha gibeti mabay aluguti luma gine. Niyabia adona kwagita watu ubowogu. Ani busenha dina hamuga durungwa lila watu ligie. Lunti nasigunu luigin aba onwebun ocha waguni. Memeni ananigi lagumuchun. Harita kwa tunsa luagu niyabia la ichi kadarangi la ubowogun. Manugu tina darangi lau. Fari nguwa unanugubi. Lumagin kwento. Sengi kwa tida aba muna. Afani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwaigin. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau, isani tuagu tuguchun, idinyu tuagu taguru, aguru tuagu tidinyu.
2: Ariyenga tigien Jesusu hongrigia itara.
1: Dalen harihin laburiga dun siya.